He tā tai whetū i te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Narira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kotau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea katoa i hanga. Narira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te arai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

0: Hei ho, whakapūmautia mai tō māramatanga me tau, whakauranga ki a mātou i tēnei rā. Nō te mea he mea hanga nā hu te rangi me te whenua. Ā, whakapāhua nā tōu wairua i runga e ngā kare o ngā wai. Ā, ka ki koe, ki a mārama. Nā ka mārama, i muri, ka hanga e koe te āhua. Nō reira, ka puta tau manaaki ki a hua, ki a tini, ki a kapi te whenua i a kōrua. Hei rangatira kōrua mō ngā mea katoa i te whenua. A kihai mau i tau o whakaoranga, a tainoa mai ki tēnei rā. Koe anoro, ili te ai te kupu whakarite, o ti rā. E kore e puta mai te oranga, ma te inua i anake, ma te noho puku. Aera mana ki tia mai mātau e iho i tēnei rā. Rōria ki tō hiwa tapu, āmene.
1: Ka rere atu te hua tau ki ngā matu o te wā. Rātau e hinga mai ana, e hinga atu rungi ngā marae maha huri no te motu. Rātau, o tu hono atu ki ngā tini kāhui whetu o te rangi. Haere, haere, whakangaro atu rā koutou.

tongi mai anō ki tēnei ki hōtaka, e kia nei ko te whare tikanga, e noho ana i raro i te maru o te pai moana. A ko ngā kaupapa kōrero hei matapaki ai i tēnei rā, a ko ēnei, tuatahi ko te pōwhiri, a muri mai tēnā tuarua ko te poroporo aki. Nā ko te pōwhiri, he tikanga karanga kē tēnei, manaaki manuhiri hoki i runga i ngā marae. Ko tōna tikanga tūturu, ko te whiri me te rau kawakawa a ngā wāhine. Hei tohu i te ara mō ngā wairua e hāri ake ana ki te pō. Ka whiuwhiu ko ngā ringaringa e mau ana ki te rau riki, te taha maui, ki te taha matau. Ka hangai te ia, me te āhuatanga hei huarahi mō ngā wairua e hāri atu ana ki te ao wairua. Ki te mate atu he tangata, ka mau te tangata ora i te pare kawakawa. Ara, he tau a hei whakapauri o rātau kanuhi, kia hei rātau ki te kite te wairua o te tangata, ko he muatu. Ko ngā iwi kua ki te au e pupuri kaha ana i tēnei tikanga, ara ko tainui, a ko ngā puhinui tonu, e ngā iwi i raro i tau maunga whakarongohau a taranaki. Nā ka whiua ngā ringaringa, hei hanga huarahi, hei tohu hoki i te ara, ka tomo atu te wairu o te tangata ki te pō. Ā, ka huri tūra mai ki te ao tūroa, ka ngaro. Ko tētahi o ngā tikanga hoki, ki te hara mai he manuhiri, ka ore he hui mate, ka pōwhiri tia rātau. Rā, ngā wairua me ngā māharatango te hunga mate, e pīkau tia nei te manuhiri kia tū hono hono ki ngā mate, o tēnā marae, me ngā mate huhua puta noe ngā marae tapu o te motu. He maha rā ngā momo karanga a te wahine, hei whakaoho ake i te hunga wairua. He pēnei ana e tahi. O ki wairua mai e tama ki te takoto rana o ngā mātua tūpuna. Ki liru atu ki te pō. Hare mai rā, takahia te ara whānui e ahu atu ki te pō. Ki te pō uriuri, ki te pō tangotango. Ki te pō whakau i te moi. Hare mai, hare mai, hare mai, auwe. Nei rā tētahi atu. Hare mai te manuhiri tū ārangi. Nā taku pō tiki koe i tiki atu te taha tū o te rangi. Kukume mai rā, hale mai rā, hale mai, hale mai. Tētahi anō, toia mai te waka, ki te urunga, te waka. Ki te takoto rana, i takoto ai te waka. He tauira noiho ke wena. Nā, e pērāna te āhua o ngā reo pōwhi. Reo karanga hoki ki ngā manuhiri e ke mai ki runga i ngā marae. Nō reira, ko whakawhānui ti ake te kaupapa o te mahi pōwhiri. He mei ngā ti anā ko ngā mahi katoa e whakatau te manuhiri mai ngā karanga pōwhiri, whai kōrero, ruru. A tai noa ki te wā, kamutu te manuhiri i tā rātau kai tuatahi, hei whakanoa i te tapu. He pēnei te āhua o ngā mahi i runga i ngā marae putanoa. Nā tēnei āhuatanga, he mana rā ngā tikanga e whakarite ai, ana i ēnei āhuatanga. Kua kitea e tātou i wēnei mahi i runga i tamarae, mō ngā hui aha ko te kaupapa. Ara, ēnei mea te pōwhiri. Ai tēnei ki wā ka huri atu ke ngā kōrero ki te poroporo āki. Ko te poroporo āki he kōrero tohu tohu ki ngā tāngata e hāre atu ana. E ngari, inai ana i tonu, ko te poroporo āki ko ngā tikanga me ngā kōrero katoa mo te tangata e hāre atu ana e noho ana ranei. Ka mutu tētahi hui, ka hākari, ā ka poroporo āki rātau ngā manuhiri ki te tangata whenua. Te tangata whenua ki te manuhiri hoki. He oi, e whakamihi ana rātau ki a rātau, mō ngā āhuatanga me ngā hua i puta mai te hui, me ngā tūmanako ka tau tonu te rangi māri me te ātawhai ki rungi a rātau. Ko te tikanga i konei, ma te manuhiri e mihi tuatahi ki te tangata whenua, ki ngā kaiwhakahaere o te hui me ngā ringawera. Ko te taki i pēnei ai, i nā ka tū te tangata whenua i te tuatahi, kai mea ngā tāngata e pei ana te manuhiri. Kia mutu ngā mihi a te manuhiri, kā hei te tangata whenua ki te poroporo āki ki te manuhiri, rātau e hāre atu ana. He pēnei te āhua, mua rātau mihi whakamutu ngā iho. Anei rā he tauira. Kia hora te marino,
kia whakapapa paunamu te moana, kia tere e te kārohirohi i mua tonu i ōko tau huarahi. Ke hāre pai, ke hāre haumaru, i raro te mana ki tanga o tō tātou Matua Nui te Rangi. Ā, he tau i ranohi o kē tēna. Nā ko tētahi tikanga hōhunu rawa o te poroporo aki, he mihi ki te hunga wairua. O te āhua o ēnei kōrero e whakātu ana, e tohu tohu ana i te āhuatanga o te huarahi. Wāhi rā nei e hāre atu ana ngā wairua. Ka mate atu he tangata, ka mihi tonu te tangata ki te tūpāpaku. Ano e ora tonu, ana, ko tā te Māori e whakapono ana, aha kua ko mate te Chinana, ā whakangaro atu ki te kōpū o te whenua, ko te wairua kai te ora tonu, ka hikoi haere i runga i tōna ritenga hau, ka piki e ngā rangi tū hā, ka hoki ki te atua, te kaihanga o te tangata. He mahara ngā karakia poroporo aki, he atāhua hoki, e mau ana ki te hohonutanga o te whakaaro Māori mo te ao kikokiko me te ao wairua. Ko ia, e nei, ko e tahi o ngā poroporo aki ki te hunga mate. Haere ia whiti a huraro, haere ia whiti a hurangi, haere ki ngā kuru matarerehu, waiho ake e te ao, ke whitingia e te rā. Haere ki te kainga o ngā Mātua Tīpuna, ki te ata i toia, haere ngā mate. Anei anō tētahi atu tauina. Haere i te karanga rāhuiroa, i rāhuiti ai te mate mo te tangata. Haria mate wehe wehe tangata i wehe ai koutou te hunga mate i te hunga ora, kua mahua nei a koutou. Kua mahua nei a koutou a whare taua, kō kiri wairua ki te tihi o Māori aitua, haere ngā mate. Haere ki a wai o ti atu, haere ki te hui ngaro e ngaro nei te ao. Haere ki a hinepū kohurangi, haere ki te tā ngā manawa o te iwi haere atuana i tēnei ao ki roto i te pō uriuri, i te pō tangotango, i te pō nui, i te pō roa, i te pō makariri, i te pō te taia te whāwhā atu, haere ngā mate. Haere i te aro tāwhiri mātea, o titi matangi nui, ka tangi ngā pū tātara o uruao, ko te whārara o te rangi ki pū ōrangi. Ka tau ki hororangi, ki kā punepune, o whakapaurangi, o whakaotirangi. He rā kaururuku ka whakataka noa a parawhenua mea. He au heke te au, he rere te hau, ko ia e heke nei te tangata ki te pō, he rere nei te wairua ki te rangi. He oi, ko e nei momo kōrero, he kaipupuri i te Māori o te reo tapu e taia hoki te henengaro tangata te ru atu ki te mataho o ngā ātua. Kā tī hoki, e hara e nei tū āhua, mihi mo te tangata noheo, engari mō ngā tāngata e aro atu ana o rātou manawa ki ngā tikanga a te ahi kōmau rawa ko kura tai ninihi. Nā koe nā he paku kōrero, e paku whakamāramatana rā nei, o te poroporo aki me te pōwhiri.